basi walikuwa wanzo kabula kawire nikabombere basi ishi ni misa Mungu akatua ila yoko basi tuwatute yono katitoma yete haka ndiko chene mbache tuchera jumutu butebu bini magulwe nangereo lumbu nubaba shakulu nubaba kekulu baba yete hano kawa hakuri hano akambu habula mukulu ya hudi hano ya habula mwana ya habula mutumwa baba nukande kawa letero ko Miyati yuwate kanaya Paka wambu aa Netumure ngende tu Basi Tumure ngekalo mikuha Netumure choma choma chitu kala waya Yuwa nguwa Nyuwacho Yuwa nga wate Yuwa wate kare laba Nema mwure kamutie kundena ye Yuwa wikasha laba Basi wali kilivanzwa Tukawa sima kutsevu Nyumaka semele chendiche no Chendiche kare tawa Nikitunga Echa Bashakulu, Chikaulomo ASSTA, Association de Sages Solidaires du Troisième Âge, Echa Kawanika, Aho Kabitero Hano, Kumini Chimimi, Omu Kartie Ngere. Basi, Omatsumu Kuono, Tukande Valera Munubire, Tukandikania, Oko Omusakano, Awo Luhicho, Awo Babuti, Musa Kano, wanake, ekovashio ya keranga yawe kwa yeti Musa Kano yyo, awo nwa kasakana, awo tumasatu kariwa kanche kanche, siya chirele sakana, mwire, yawiriwe ulinga uuri, yawiriwe linga, basi tukavolanga nichi, yawiriwe tukandi yudivya, kero mwase ngawe kama solar art. Musa Kano. Kanimba lombo Musa Kano. Leno lubatizo. Netu Musa Kano. Ulucho. Shabesho na shombene. Bari kriwanzwa. Machi utumari kikaneo mluwire. Sanane cheo chimbere mbere. Eche tukana tuka kwa leche sese. Cherele kikanea. Aba uti. Uchi wa mochi wa uchusi. Ito ngaba uti nilio. Achi tungari gani wa kusewe checho. Omusa kano wetu. Tuwa tuwa rao hai. Tuwa mawega mewere ye hihia. Tuwa mawega mewere. Yetuwa tuka langera. Ikalo mwe vendebe huo. Mwe vendebe yaswa. Nilio. Netu tuwa vere vya. Tuwa vere enda utuli. Chena mwareka mwere wale ngele. Miyase mwami mwami umwa. Eta tunganana na retu wola na tukaya hai na ndule yetunga nichi gori kiliwanzwa munga vwa kore teno tukante sangera kwa chero chimbere choku mwesewa umunane chika chika vyokopo le mwaka nisiku kuya wabuti nisiku kuya wabuti hii wakata katura ngekangaye ewehe ngevyo tuwa vere kola ngevyo tuchena kola ni mahanoma he utu kaha wache chirwarere wakoma chirwarere ngevyo wangasha kola ngevyo tuangasha kola wakomu suko kundinao ashe hikomo lorengo tutuma hikamo yoko mwase tukane ringekanye kumunu wire tukalengikania echero chikulu eche mabuti sasa tukanditsuka omubuti yowa omubuti tubushi tuli babuti wamabe butu wabiri omubuti kwende komisho na ukasha butatu so wote bino babuti babuti rebasa ye mbesa mulwana Hore na ulimu buti. Kumbe, iwa mbibu neshi, echeru kashia mbuti, iwa neshi, muna nuwa chere. Muna nuwa chere. Kumbati tukandikania kumunu wire. Amuge kara wawasha kulu, kubale kikana kumuliolo,
usana nuluhicho aho baba mubatahia aho mama mubatahivo netu mtu tahirie nabandi bakandi tahia ulutahia ni chendu sechende shahua chikasha endelea pake nduri ya chihuo nilomotu yu tutolere tuanaba wera choma choma kera nga biwa wika enda beti umudu wananginya kaya tekana yate umudu wananginya kaya rate ababu tingiwa kaya rate mpundi kanje kanje tunumotu kwe kusevu tulumasatu kaya rakoshonzera tuma wige mewe ere ya mandu waka sere sire lusheri ya situ wanga ule uri nice sire lushi ndate wanga ndate nereo saa tuwa wige mewe ere mitia mitia tukahira ya kutime iku wetu au tukadu tukahira ya ake hetu mwaka tukata ya nereo situ ndi waluhia kusebo tukanditsuka kwanza mulu ana nyakavya ve kula nyakavya ate no mbese nyakavya ve kula nyakavya ate umuntu woshi tunashinguka kandi anana devoire ili watukumbinya tahi no musika woshi anana devoire ili watukumbinya tahi wo ne zuba kuti tunazire abana betu batahi na bale betu batahi wo ibo tumoto libya kusebu habari vya vendu mwami mwa evita endeka. Iyo tukata kiriwa tuti tuanga kunga munu wire. Ito subo kome vere. Omulu wa kera. Omulu wana inyakabia ma inyakaha mulawa. Baka wambu. Rendera. Nere rendera. Iba kamu holane chiharu. Changa rendera ramu. Shale rendera moto rendere wa kambuno. O rendere. Tumari yomu vika wala mbubu wakati. Yomu vya wetu turendera mwariya. Nari nyakabi yama rendera. Enyaenda nyishe tulumuwa zate. Yomu anje tuma. Omuase nebo lusha yo. Wono. Kabi yomu lusha yomu wazi. Nari musha kulu. Yumulu anabia kare ndarela. Nairinya itehiriri nye wati. Uyarenga. Abiri hika hano. Anauti chavera kasha kola hano. Nairu na inya kaha ngoka. Yumulu anabia kare ndarela. Inya shabura. Hauti wedi uratita. Mwala wawu. Abiri katimba timbe wae senta minyanga kaa kole wa yuji. Yo, ewo kwe. Basi, umo ni ukambwera. Na musika naye, na enya wira nyinya ye. Teno mama, hano habereka hika mundu, ane mutimba timba hano. Anenga mbeno, injaka kwa merera. Basi. Na ili wabuti, ewano lekanya echero, bakasha bandanamo ayo yendwa ye kwanza akiababuti kubabuti ebalonga endwa ye kwanza tebaka holali musimulia eba yasungana ibikale bakanya no bore mundu inyakanya maisha wewe nyi watata wala wayo mwa yakaye wao ibituka tole bakorema. Na no kubuka linya wat eh ndina onale ngirera ro na ingoko tubushitole bade matwa abara batashabera nia ro babalangira isukuru na makolambo ambwa aho desha ema bibia ki omusakano obono mundu babimbinya maisha wonde no wonde nero umwana wakanya ndo wonde nyandisha maisha wale no wonde kanya nda yandisha maisha wale lakini munu wira habari bya kontrari. Omwana akayitswa nerendera kaninya ndo mu kiharu ekibubuti wadashi batashi
mbono kwa umendo umu shitu mo chite chitia ukari shito nyama nyama utashi nila kandi ya biasa kalweyo iyesha nisha kuwara na mwazi mwa fulani ukunye kuwara bo je moro nishombe ene nganisha watu wala mukaya hikande unanu simuote hikanayo simuote kania nerema yo mukafanyo vigelegele vetaute maana nerema butiwa venga vakasangala bo sasa mukaya menyana umweri nga sirkostase mua hivi kwishi eno yotuwa masa nori yewote kwishi eno yomori wakashasha nerukumuhua ima lereshombe ene maamesha lukoluhande lo mukwe au swate nao nguluana nao swa lukoluhande lo mukali nerio bakane pokera vendu o mukahuru nenduwa ikandisha koreka na ikasha koreka tu mukahuru kuande kwanza obu umabwe obu mbere mbere sivore nerugu umobo esabu kutsuka ku kwanza nebe ndiyo shibikalaba mo kutunganene cyo cyo mureka mu ruwire iwalangera umusika akaye hike uwo mulume ijya kawazara yo bende nari aye hike nyaye yayo ere ma contraire amaisha shatavya kadiri ku maisha ya wapo itwe kero karatubura mbuno Lewa ya kwanza umunyuga musu shiremote. Kerewa kwa mbuno, omohe ye, inja kata hile tumu lewa ndewa kahe ya kundi. Musika omo, iwa nishu kukuma kata ya veta ya, siwa shari ulisamachi. Bata, nimo mnyama wakari ya kuyushi ikakwa, umusha kulu, yale ya hega, omombo. Nero omo ya ndo, mwale omohe ye. Nero, sude tokanana kusoba kana kura itwe kera njama ikakumbwa tu ikakumochetra ikakumomu ndari akane bya kontrere okwanga netra ya bombote nja kura tututo shumukera na umuka mwanda mukera shashiyo ebi shubye ne muleta ba bafarakana usana abaluana babiri anda kijume koko twatu katungwa itwe bomabere bia itutwa tumawa mbo genda mocharo cherebe genda mu nyumba nyerebe ayo kandi abanda nayo mundu wa kwenene na kweli na mundu wira tuna nabo lakini abe nyi mundu wira babere bakusukire bakaluwa mo kondre ukai wazea Sute kiriri suyo kwa zibafikiri uu mwinjuka vote. Mwenye hane. Hata kwenene wanganayero kufranga siku wawo si mubaya. Lakini, sukiri suyo mwinyu. Sukiyahanu mwinyu. Na wemoseka. Umulu anamako yoma kwa seroyo. Na utsuku mwinyu. Sukiyabu uri yote. Oyo vereka hikahano. Mwapere muka mbalangera mwote kwe, lakini ukabisa uwe utinisiri yao, utialika wapere pata chendu cha maana, kwishi hano wapere patikana. Na moja, uwe yalivya sasa, ayuka ya, esari chendu. Dere mwole mwoleka, na mwole mwile, itungawa uti, tulemo saga na ilipatahiria. Kutibwa kanangani ya na mutahiria sasa uyu. Ehali yale mwa, yamadumu tika tulete ruyu kaya yuyu tomari vya kwanza situ shinga ane mwende shatokana na maisha huku wewe echo anacho chirokove uma evikata tama farakana umulu hicho echo tuangali vile kutsevo tusuke kwanza ituwa buti erio mwubu uma kunde Umukarike ria na vyo maluwa moho, ishare tepete wabu. Nya kama tepete wabu, iba kaluwa musu ule chero chisa chisambu, uoma ukuwa yochi, lakini munu ule, ademu wase ulo mwangere roti karibu, kwanza wabere galuwa nevya.
mukata buru na kasamaki ari kwari ngamu bwana biro sheshere no kasamaki nibyo bas nelio imumuta yata etwana kubwera eyo mu biro lokwecho aho tukabe tukahaka ekibi chokuba nabo umuntu wanawo malangara muhanda iwe ngamupesa wabitse hiwu mwinyu to katabeta aho mulume awa otabeta owo mwalawe inyu mwalawe mulume wote a inje basi mwere kiroria echa marekana hikano cha cheno inje bambesa buli mtu tishisoni eria mukasenga bintu mukatibite winyu echo mwere fanya kinyume sana omuntu katabeta owo mulume eyo omuntu akaya na ruwa bikoli ebingongo iwo mukaribu aho babarikuru mbona kwa amako yichikwe nilibikawa mabia kavereka satu kane ibu mundu suka pata sasa ishiria ilibu mhaa mwana wabia nebatahe lakini ukasa ngevendu ewa homolo mesiba shine sababu nga nichi suwa taikanoka tulana chiriyo nga nichi ebe shoyo mwana mwana mwana wabuti wabuti mwana wire base wakabula nga wabuwe watichi esi tuwa amba endwa mweri nga prestige mwa hivi mbuno olebe mwa karunga eyo ni sakramenta enene kure ngarise ni sakramenta shusi kundi ni kifungo cha maisha na maisha ya yo isu walingana utumbino ukandi kumunyiba munu wire na munu wire munu matreka iye tumabiba kaniria vyo tuwa perela bamo vende neve neve vikala kalire ukasala watreka ewa mabilo loko meni mbule mbwe muka wulia naka andre tunumoto waliwa kusevo inyubo mama mwili nzuko yoko maprobleme wali vinyo kundi ikate kwa mukandira na unga mwala ba mo omo tabu nyingahe kusudi naye ale bate mama ka wate naye mwala ba mo tabu nyirebe basi kushi naye nyiro ko mwanzo we tabu yo na nyiro ko mwanzo na nyande mutrima ama tunda utokasha sakishi lakini ndicho kazi kimwe ucho mutrima ebona malangira ebona nakuwera raro byebyo ubutu wabwawo nari wa ucho mutrima wa mwale wawu, na hiyo wala ngera, na ye, anga hindi umutrema, na hiyo kata kitumaini, na hiyo shevyo, ya marake mwala ngera munu wire, na balu wana mabawo mabana mwa ihande ritahia, na basaka mabawo mabana mwa ihande ritahivwa, waka langera, na baka ya yu waka ritahivwa, babari waka luwa yu ne wampusasa, tukata shabia kucha, nisubu nge kwa hande chendo chome, chitu kata kiri heria, ichutu tashi, naba kandi kula musiringa ya tima uri enda nichi uri ulo mabuta mwana mumu bana babere nichi mwana yinyezuka nichi buya tima mure bayo mwana yo uko karanga kasha mundu mwandaji akasha pata kose yiki kasha pata hakili yiki donko babu tibanzo usare kisisi echetu eche kabyo ko bure musi wo monane kero chimbere mbere ko bure mwaka turengi kanaye eyo tuore nga ture aye eyo tukabura mana betungane bae eyo tukara bingane bae kera twa tukasaka na tut amusaka no wetu akenenga kera isitwa vya tuka wadotewa na vya tuwende warunge. Tuanamata ala ngurumu vile mese vesa. Mweri nga prestige. Na yuko ne pakanda kuhe ngoko. Paki ilo kopla uwa wadabene ngoko yoyo. Sikisi ngoko ya ngavere ngoko ya lazima. Wa mahano utu nga tsuko kubazi. Embere shompe anesihike no mwenyumba. Mwazi nyuwana. Muna patiri hanuho mwazi mwrene kwenane mwrene mwavehi. Abu mulu wana mweri ya trahia. Okoma dolar ebe kwa ngara
$1,000,000 iyo shiba riba yanza iyo shiba bi kwangara nerio toshiru ba zonoka lugara rote ebi shebi o lebo ya enji bwa mingi namu gani yubiso shire yeti neri abo wabedi chile kreye diki vehe onane muanzo si bwa mbo bi kwangara wengi vyo bruno wikazuka vila tula kera uzane chi tuwabili anza madolar kurenga ya shombe Dari mama kwa hivyo kwa ngara ya webio. Dari kwa hivyo kwa ngara ya webio. Suna ni suhe rane. Kusangua. Tuwabere langira. Emiasi yushinga. Nganelu zeze. Na munu vire. Na maka kwa lewe renge vyo. Na putukane kwa otote. Mbele utuwale chenduche. Iche siki wawe. Yo chikaya. Musuke rekontrole echo. Inyewe uti mikare. Embe ne kabende ngolawe ya tutiwe wombo. Embe neono ya maivuna unu ya nganisi kiwe kwe. Nesho franga shawaya franga. Nesho musuke kontrole echo muka shaya mukwe mukaya. Tundu munu vire. Tore na wana vetu munu vire. Badi tafauti na etu. Angana kuhe mula. Uko butimila ne mungu koleche kwenye nukusi nyaka kuhe mula. Ebi shevyo. Nimiya seba uti. Tunenayo. Tukati shalivyanga tungara tote. Nereo bau kiliwanzo. Nzumwa nene. Itukawa tote. Tushere waya. Omusa kano. Omumbere mbere. Mbere tupo kerisho mbene. Omusa kano wetunga huwa. Tukasa kana tote. Bakara kasi mambu. Umuta hiyo. Kwa nengo hukure. Mutukare ndero mwanuka nita hiyo. Omano kande wotwa mukazu ke morondera amaleyet mushi muti omana gatya suru nemu esa hajene fyasaye yesu ndambi sirita yerisha abantu wabo ili kale mwasoha abantu wabo atu bakata hibawa mwashitu kandisha taeka wotut amaisha wabo akasha endat ahone kunduite muzukiriri byayo Ako shombande shushi, shombande mushaenda. Na shombande shiresi kade mupirishi, pirishi. Nama sunga mukwe. Nama salana sungo mukwe mukimbalo. Neroko ni mwincha kade mwarera. Hatu kujuwaka. Hatu kujuwaka yo, si chutute kireyo. Wenga mubuti. Unatuli kireyo kushonda pihino. Tasha levia, akayara kahe na kuanga tasha levia. Esoka ya tumamualawa huko wete ayasombole. Na we mamasa haba kandi sabaka ayasombole. Mare wawu. Embere bakule tirebendu. Mwikare, musohe. Mwilewe chengare tabosumbu sumuga nichi. Mwilewe tuka hikairi abape. Tuna muhemulana abape. Tuka buwa mabehi. Mwilepana mbuse ngapi kumi. Yote liisha. Ndiyo. Tunandika mwileishi ndiyo. Kandi umuja nichi. Umasi nja sana. Itwe tunemusu. Itwe nanzuku. Sebaba ni ye. Itwe na nzuko. Itwe na bukoni boshi. Neli bukoni obo. Tushere bayo bukoni nga wongo habete. Omocho yu. Vasha kolomu wikere. Waka kanya kuo. Na yabanya rebeka na yomore. Mwore yonu na ngabu wakubyo na ye. Na rebeka wabiyo. Ani wikote. Ipini vya ye. Waka wambono. Nituwa uti tuwa nganavya. Chanjo. Yoko hali. Iyo tule mwanakira munu wire. Tuwa vere ya. Eme vere ya haa. Eme vere ya hiya. Na eme vere ya hiya yo. Situ singa nitukulia haye. Maluana. Vambesa. Situ tobo watute. Mwa niritahia. Ninyo vambesa. Mwaka niritahivu. Oyono wanemu ulu wakala hawa. Lakini tushere waya. Nga tuanga shanje. Tote. Komporte meyo. Na mentalite yo. Tulewe nga tuanga suba uko tote. Bo, nakande, tuwelewa ya babuti, esa kia kutuma, isu walane ya kande kutuma. Esa ukawa utukande hii tuma, ukande mwanzirai kuwa u, eshendabito wero tukahera, shesho. Abasha kuluwa ni experience na nakubala henga. Amawe kusuki kuwa rano mweza kawati. Situ washi, yoma yeyo, tembi shesho wanawero vere nichi, ure tarera. Basi, wali kilivanzwa. Tumatukulele hanuwe rio.
kwa shadano mochi uyu mochoro chakane chakatano tukatashalivya kande nga tuangara tuti mumulu walo na waliwa kaya mishia mumoshondwa na behe umoza tukashikana yako umotano kuindi yenga yushi tukalivya nga tuanga era tuti kusangua aluma nza lusi lusi itolo na yako msili lukumu buti basi msiwamuwea tuwa tuti basi uholo oje salonago kande mochoro chakatano.